Ya ning dados niki pinuna didiange sampun pisan yen ngambil niki kancing wi dados rabi duwine.